orelesei totanyaita lasherak lero lendukuya olmairoto na inabiji nkishomi isisira roltaulini na inabiji nkishomi isisira ijeroni.

0: Kiolong ejumamosi saru munare enkakenya omesha shoso mwan enkakenya ibwirare antena nai
1: Maya FM
2: kese bakatukule mbea tepat na ingwa KMTC nare enkakenya no long eduo tata egira Kenya Medical Training College ebonga kino o Beyond Zero Aisha yarishata enkisume certificate te courses e community health nursing itero olapa liudole lari longa lusunere otikita mwele ure nankera na ingwa nkwapi o alpara kuo norupurkeli na emate enkisuma na kishuri yarishata sabu uling kishuri si iselenken oltunga nakta rushi erishata shumata tena scholarship na gire Aisha yo bora keye meta kishugunye oltungani asaikyolo shule nyesi ya iteneku edipesi ya ina kesoma ure na telelo poko no yu ya nare toto enkesoma na ligi na anda KMTC ya Kenya Medical Training College ne ipot applications te online ure kipende pa ipote na do application ino nitumuki oltungani ya shomo erobata na igero apply Beyond Zero Scholarship mpota mbapo kini kinkili wani alakini kini unye kitini weji alakipila pe gwena duwe palai nizumboka nende baya pota neto kwenye ne ayikyo ale gwena ni le muru wenu tenebo siwala riko ni le kanisa mekine paka kisi nje seyi ashu signature alakipi indip nenapo kini nizumboka za awa ina palai ya application ajuna sabla hithiru tumuza awa na duwe palai ngopisi ni KMTC alakini wanyate email arawake CEO le KMTC arake dumua ya mpaka headquarters ya KMTC ya baikini tariki nito mono kuni ela hapa lile likiti wana nadhuri kili kwa hii ogut na hindi makata baiki mtandao KMTC piri mwiki ya noto kuna baraki notipo kina arake Facebook fan page nye ashu Twitter handle arake Instagram ya KMTC na hindi msi ya baiki campus ya KMTC arake ingili kwa nishore lupisa nile beauty show te county nibane niti county directors lwana kulo na weta shikisia ye beauty show tiatua counties na bana nikimua ora choti liki yake Kenya Medical Training College
3: Mayen FM enka jinero wadwa enka jini kuorwe lio
4: kiti olo ingange nikitaba kitia emurwe kimuka
3: olono ngota
4: onabaridi
3: medungi
4: meto
3: oruposi muru
4: eora kule
3: rotian
4: kisiriri
3: esikirara
4: nikiti isi naira sirasa
3: maji moto
4: tenebo okatakala
3: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itunabo opo inti na abishena ewangan olo show
1: Mayen FM
2: kese baka katoko linyawa nganna olo shoki tiyari shatengi guwana tia tuanka kanyama yen Joel Lamayen itika jado nejo maseneta wacheze their roles kuhakikisha counties wapate hizo pesa neduwayata na kegre sishure tengo itoi ya maendeleo pia wabungi wetu waangazia mambo ya NGCDF so wangeacha tu hizi malumbano cause wananchi wanataka tu kitu kimoja ambayo ni maendeleo wacha tu counties wapewe hizo 443 billion shillings. Ashwale njoe le mayen. Dijoe rebunge njoe defocus njene ngura mbana yijone National Government Constituency Development Funds njene naji NGCDF. Uresiye naji ene counties nisho duwese netanimi hata njoe tiasepe la njoe wako uduwaya ase ntoke naji oversight. Kakepe hapa lima lumbano. Amore the hapa ikende megera ni ngono senetani urubunge hii. Tesiye noro biyana buya wareke counties. Wale anate jokita nyamali siya yu operations isiya yara madhari tiatu wa counties ajwa na sabayi dheru tenende lae kunji kendu wata inu pole sana tosho kiyoko na simu safari kwa mu Airtel enka kenya Maya NFM
5: halo
2: Maya NFM halo
5: ii nanu za wala mabelu za chakaruka
2: wala mabelu
5: ii
2: izi karuka reidie
5: adi karuka reidie ye ii de nge marolda nyelo leji olda nye nyege
2: Oldo nyonyo kie. Karibu sana.
5: Ase lenye Maya NFM.
2: Nibaye.
5: Ya yore randu ara ini ya muka lo dereje majadala.
2: Kalo tukulo ya chani.
5: Ni kalo rku. Na aleja wanjar maafe meramadin kisho uwesha.
2: Meramadin kisho uwesha.
5: Ya wure ni uwesha na alto manak.
2: Oo.
5: Agak lagi nanti ada ramai naik ulusu.
2: Guess apa?
5: Ada lah naji sih dari ni nih mulu. Jadi dengan naik di bagai syurga undi, naga sih dia sih syurga naik apa? Naga rongor ibu ya, ibu ya syurga. Ama naga rongor ni iu nani? niki bona kaji jingona amuke rasisi ya ita shiki diye keye amuka adoli nga nga jere sikitali nini kiata akawundi naa kebuwe lukungana naa kebuwe te juma ore ndamwe ya nena kwenye mwenye juma nena ara juma pili nena ara juma mwosi kaji nindungana ka sabo kini
2: erisha damu
5: erisha damu kini akujo ni nyana ajalo sikitali neji medial takitari ilo aidoa la ngurano sio la ganyo alore na duka la gwa tawo niya ya na la gwa tenda ni hor masa itasa ya gwa tenda ni aje ji ni nyama ni changa moto da ngara ke na ore na die muya na me me pango nye ge ji ni lona ga samu ya ga ji nyana na no ya na risi da ni ji ga ngishu el bonari de ile ke mara ke ke dinai ragi de mara ne lo ni lo nya sabo na shomu me wona ko didi ka ke na igi ge gi ma be ne gi shomol da gara ri angu ken re dona yendo na mun se ni sirgali na bona de malimi ne ke eh jara de re ko nari dan de agwan gi shu amu don ko bi ara woni mar wono ko bi ar ma sa ne di de sirgali ni ko leng ara na na ko de na di ne me dinai ragi
2: ne ke
5: ya go ni garaji da nanara la magallu
2: a sho len kuma yana la mapelu
5: eh
2: duwati nono ko la rabalo senetani orbungei itweni ngo kinombe sai na ajire ma sho counties ore na da jikita jama lesia yo operation state of counties er jonje senetani ma sho bilioni bonwan warta mo kuni ne jo bunge hapana ma sho bilioni bonwan otikita mo mit ken duwata ino tankara jana enka kenya ma yana fm
6: Enjernasi.
2: Woi.
6: Subur muka lo lo baru.
2: Ibu oleng enang kakenya.
6: Enya musi rani meli belasina.
2: Karibu enyang kusi.
6: Mungkin ini meri rara rara pigi mata ya gak gak gak gak gak gak gak
2: Aha, mitu mitu yo.
6: Mas mitu ada kodoh kamu lihat aku minanti limpa karya nangara.
2: Eh, ayara, boleh.
6: Ya aku.
2: Eh. Eh,
6: semua itu dona dia sawo sham meri rara ke mata ya nalu.
2: Jo siapa yang keluar naja kaya nyanyi malih tanah kahatake.
6: Ingili gwa nolo nyakangai mara ginyo kuba
2: karabi otati mara tokole nyamali
6: eh
2: kigara ka endele sidi ngi jorda ngai yana she
6: eh
2: ebai amwe
6: tunani nge iru nani mjadala
2: meti ya nyamali njo sima ngora yokanya nyamali
6: ke gora ko iboni
2: yatoni zo
6: era
2: era denke ngasi amayolo nanu
6: ajaga galo ali mugila gwaji
2: njo dabe lotu ipelo ke lotu ke shuginyi
6: kajibure rado ye da da gulo da gulo longu siliara
2: iya
6: ya
2: ure na lewe
6: lugu
2: ni gele kan ai ge o ore lol ma jumu na ji
6: ai na jumu ya ro
2: u na jumu
6: a
2: sho le ganyan kusi
6: ai ya ko le ti ya joga na mani ro ra rapi
2: sawa
6: ai baba
2: e nyan kusi ne mele bela sha sho le nchu you can do at ino senate obunge itweni nguno o metoro te kingolete pa mere na te joki ke ina na te ba kan gona ngolle Metakilu ya juhure mpisa na gray budget ya counties te 2026-2027 financial year na either kundana na rejo bunge 425 billion ashoke kundana na rejo senate 443 billion kendu watenu enkakenya maa yene fen
7: ndia wazi
2: wei
7: wambo
2: puwa sana
7: itazaki ningengite itazaki ningumu jadala
2: ukala iti
7: adiole irimbimire nero
2: Meru, paa metu mitoto yote meru?
7: Meguru mirondai kuhansia mwalefa kumi na mbili.
2: Eee.
7: Baka rana kata.
2: Ayata.
7: Merimu lengi te heni nipo wakini.
2: Mm-hmm.
7: Ya wara nagi ni mumu jadala.
2: Mm-hmm.
7: Eee.
2: Asho lengi joko mwengu raya joka nyanya mali. Aya, nduwa toro masai. Kee nduwa tenu. Agire ngurara kilikuwa jiongoro ya SMS. Lo jiongoro ya Facebook nanga masina na simu inyi. Hmm? Enka kenya ma yene fem?
8: Ange vende ya wole.
2: Ma yene fem, hale o? Oh, pole. Meki grani mune sidai. Jo yoke nduwa tenu. Adolda luwana kakiyo kumo grajo. Adolda Joseph. Joseph Olulu. Okay. Nejo pe. Robare kia na rejo. Parliament amu. Kimene tampesa yoko mugo linga counties. Ni yao kutendeji nae peme hapa ni kini county zirubiani ke mineta mkumo ke mineta mkuto ine mishia ke nduwa tenu enka kenya maa yene fem halo mayen
9: mayen
2: Inti amasi lomo siambo.
9: Jamasi.
2: Woi. Ivo lenga nenga kenya.
9: Ivo tama lenga kenya.
2: Karibu kenya afuti.
9: Aisi dami lenga kenya.
2: Lengi
9: ya roa leba. Ivo na rangi ya nasi.
2: Ache.
9: Lengi ya rangi leba. Kujipu kujia na haina rahano.
2: Mbesai all to wana bagina contractors, bagina suppliers, bagina tu na jodi current expenditure mshare all to wana ajwe na sabra dhiri wisha gino nalaki agene limu ajwe rabaikia na rishata na itwe ni unu rubunga ite ni buo senirani tuwa mpesa inaisha gino nishore counties kendu watenu, tankara jena Mayen FM, hello
10: Anja Masi
2: Uwe
10: Anoro rara nara deno. Aje jo regalo na jira deshi jo maningi rodu elenga ajo beragi. Aje urara rara nara.
2: Ba e.
10: Ani mimi ro naga angidi we jakaro ni mo naji raje woni tu fayaka unji.
2: Ito ni muno erbunge yo senetani. Toro biya na shagano ni shore counties. Ito ni muno ato nakemi ni mo tana kata. Deji makira ni amalisi ya county.
10: Anya na kwenye nyamalga wundi sinendani.
2: Enyango simu kigradi kunda arejo, kigradi hapa kwenye nyamali, National Assembly or Senate. Erejo Senate, amashow counties imbilioni ipo one warta mukoni. Erejo bunge hapana, amashow counties imbilioni ipo one otigita mumiet. Erejo mwalimu sinde na kapa ndani pesa inashow counties, kageri jor bungei. Mbikendi mtangara kisi ya budget ni kiata kakende yure na tenitwe ni unu nche mese itubu ya orkunaru ya nena na shayunu ni budgeti nilele kitanya malisi ya counties kendu watenu tenkara kena
11: kijashe olaini ni unu langle Mayen FM amu intagolo lo sholan na ina pijegeta ewangan tolo sholema matubulu tenebo pijege bula yore yuok tenyaro lomo ni liyune baga Mayen iri wargilweli no emu arena bo Urmosuri aye Mayen FM ewangan olosho
12: ere Mayen mikin kawuni era doyen kolom seri nebunur marija

Oltau senyati olari ibunga kino osaram sirabegi wana sa yenka kenyati atu yenka kenyamayin pukiolonga Jumatatu merabegi Jumasara monare merosho sungwane entede kenyam agradua likimba anati yene kikoyino duyo ulturure lelo ontomono kejina yetoshi tenebu ne yako duwa lunga nak lete pato lengo webu ngate setesea na yene table banking nuisea yontomono kuhuro vijani ajo na sabayi dhirewu ne yako duyo ulturure kiyo tobiko leng larinkumuko leng wale na ajo nasina napla dhirewu enatomono ni najo Mary Katuki nilu ayawonto kuna otomono nara naapishi artam od naapishi na 47 ibunua shibakino na angu losi wale maamenye ajo nasina napla dhirewu oji ndoe ngoni mwaitu ngolonga pe Jumapili kumbe nebwina shibato la do marei ne shipai nyayanda ni omoni nera nyishwe nejo kumbe mewyo labani nyo olonga jo nerishate mushu nado lukulima wenyana kapana abu itatini iti jol turu lele kinteru tuwa nerishata nado kiti kiro shakabu wa begendo iwang egi mpangasyo shimba eshirea na igu nena niki asisia ye table banking aitamana mpesa yu ulduru rilenye na yu noro shinje yu naene na ba kias ure ngulebe yu tuwa kwenye amba ikinu tangoso nye nebono kuna to monona ara artam ona api sheno la dumari yutu mzwe matato na bo na nabilungana to monu ni ukuni ajuna sabla ithiru na kiasi shudu ushi kuna to monona

0: Hivyo leng.
1: Nanda ama magodiara mama yana.
0: Karibu.
1: Ama oare na songan.
0: Ee.
1: Aba la rado ma maridung mama la yeri paranae.
0: Uh-huh.
1: Omba walai.
0: Ee.
1: Ngangan la marabu agena enra.
0: Ee.
1: Ngangan le chela na enra.
0: Uh-huh.
1: Ondo yormo le liam po kin.
0: Uh-huh.
1: Ade yobo kina yu anda songan ama yana.
2: Ah, sure leng.
1: Mama
2: saitwa ile na maiana. Asiye na thank you kabisa show le garage roi onwan. Sa onwan na ndi ngonde ndi ngonde bo waro kone le gidi amari.
0: Hello Mayan.
3: Hello Mayan.
0: Mayan ina.
3: Kaji kaji mama mensia dia sambuke.
0: Uh-huh.
3: Ele onwan onwan.
0: Eh.
3: Ngadra ile jingu na ji mama ngayoni o mama Mika.
0: Eh.
3: O mama Kim,
0: uh-huh.
3: O mama Seleja,
0: uh-huh.
3: O mama Longkishu, o mama O Faith,
0: uh-huh.
3: Nagrado kibo kime ndi maili ya marie, o nasole nkibe nwenkira iyan nadi kubi.
0: Asole.
2: Asole mama mimusi. Kabisa ya gradi ajo, onwan?
0: So onwan.
2: Maya kakito karam doye, namur dani roye, ele sungolio, tigushunye na ya grake, agudu kwa lini mwenda narichara, ya grajo. Na kwa mwasa tano, hidi nki bwana Ramadi.

0: NFM.
1: Why NFM? Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
0: Kabisa, nana doi Media Max Waves. Wala na awala ini mwani. Ito utara biyara na app. Wala biyara kwa na app. Mwengi la lauma yen.
3: Kwa
0: hindi nganya, aruba na nwana logra kaji. Mwengi tumitontai. Kwa hindi ya utwani pakunu wada na app. Mea lau yo.
3: Yes.
0: Amo, mitegemea na anya la redu. Esimu eti.
3: Esimu eti.
0: Na itu ndongori ya online. Wala nini pakunu online. Mea lau yekata.
3: Kwa hili.
0: Mea lau surface. Wala hivilo go upule sata ki app store. Ninda download app na jo.
3: Ini Media Max Waves.
1: Say, Mayan.

0: enchangulo
1: ere mayam ndorobo lomon te mayen fm
2: saisiere ndama ka jitimo di torikan lani ngoni maidi amare maisho lomon ton ndorobo e gine na ka jo heti eti na ke ngurare na khor kumok nati na khol dugale munki te county e kitui e ibrag na ga wura di sho hilo ben helena lobodan ko be sudina ke ngurtote ne bo or batna ko sesen lolo ngon na ga nay no tegi nay no rog na ke no karo to tembara e lo duga ngoro mi gote na ke hanani to mina ke sesen len kitok mera na ka lo nya e no karo na ke tini wedi e gra lo be nyang gop na ga ngonyo nyin kulu di shenye e su jo na ke siana na khol dong ko yemin der na ke ne ton me jilu yeni ti ya bay kenna di shata e rabaiti e rabari na ga lo psani le ser yeni ina mudwa e dina ke le njotore le dci be tu na ke ne robat netero nagin jurodalo do ko yane sebon nagin anyamali tengutun.

0: ma yul dana igraning lo singolo nagele lojo mamandemu mamandemu nage osingolo le San Marino de Marco San Marino osingolo zida yule ngre lo singolo rabagio nagele gani ora tikita moimet ninja nago ngorboy sana udenda mane mala joga igra ya rumio ma yen fm doko na sayenda ma na ngai lol igra naga joga za mendani ingi ndani bedroom naga iria maritero naga elelera ma yen fm ngolong naga juma ine business tuesday ni igra naga romoni yero ngai pogira de bwana jo leo mambo iko sawa sawa sidaini mbadu ra rolling na ina naga tayi agra joga lo ini ngoni rolio sia joga igra rumio ma yen fm doko na sayenda ma na gelonga ile lole grajego za mendani huingie ndani begrum na gari ya mari atar olda mari ne brosh na gesimu mna gor mosori na bshana gor mosori ware uni na udo na bona bshana shona gor mosori na bshana uni are na udo are uni are na bo kai gradu mi ma yen fm na ngai lole granaga jogi aingie ndani begrum na gai area mari tiatro lele re ma yen fm ngolonge jumanne
1: hello ma yen fm ma yen hello Mayen FM. Mayen FM. Mayen, hello.
2: Mayen, hello.
1: Mayen, Nina.
2: Okay.
1: Oye.
2: Oba.
1: Subo oleng.
2: Nyambama.
1: Yisi day kabisa.
2: Aha.
1: Tunashukuru Mungu.
2: Yesuwa.
1: Hehe.
2: Pira yangu kwa saa.
1: Hehe.
2: Ashukuru pia.
1: Hehe.
2: Agira dayo warumani niro Mayen.
1: Hehe.
0: I love you, brother. Eo sicheze mbali ya mambo yuko sawa sawa. Niti nage nkagi naisha. Huko idie nisha kabisa. Na ina nage piyagra ajogu mela mari. Mkaldu siyo shorpa ruru lodieni weji kidogo. Mambo yu tukisonga mbele.

0: Ore kwanza swali nikiata. Emengasa liki yoka joka ingoliti.
1: Ho, naboni jo. Nabona.
0: Ore nkai. Niliki yoki leawa. Amo. Kanyi yawa rengkoni shomu.
1: Longke lapat.
0: Yes. Kigira nage ayikunari neja.
1: Ore ntokia dokoya.
0: Yes.
1: Ari hapo losho le Tanzania. Ari ngolo losho le Tanzania.
0: Yes.
1: Gishomita ngole Kilindi district.
0: Yes.
1: Na lakuo leng na kubalonyo Tanga yore Masai. Keji na kop Pwani ya Tanga.
0: Pwani ya Tanga.
1: Amo Mombasa. Eriaga Indian Ocean in a way.
0: Yes.
1: So, imekuwa sawa. Mambo si mbaya.
0: Yes.
1: Gishomita rumore Masai. Gishorudua salamu sabu woleng.
0: Yes.
1: In fact, anaba unye.
0: Leo.
1: Lakuo leng na kop. Ore bukuta Kenya mpaka Arusha. Kwanza.
0: Yes.
1: Na karibu saa imara joduo meloleng 3-4.
0: 3-4 hours.
1: Yeah, 4 hours.
0: Kwanzia Nairobi.
1: Yes. Ore kutoka Arusha.
0: Yes.
1: Mpaka Tanga. Na karibu ya saa ikaribu disi yeti mpaka Roman.
0: Neku kwanzia Nairobi mpaka Arusha na lagua.
1: Yes.
0: Ninyana rana.
1: Oridu ya bukuti ni Tanga.
0: Yes.
1: Alok enakili ndini disti anako varumasi na GLRI.
0: Yes.
1: Yundu ya alo karibu 3-4. So adubuwe mwele saa miet.
0: Yes.
1: Nabo saa hii so mwen.
0: Saa miet andama.
1: Nabo so mwen saa miet sinamuna na alo.
0: Ay. Ngori.
1: Nimbali sana kake sida nimbaka kabisa bwana Meregesh.
0: Yes.
1: Kilogini oleng. Atanga mu salamu oleng.
0: Atanga mu salamu.
1: Fansi wetu kule.
0: Atanga mu salamu.
1: Nere chepa tu oleng katukul nake kumira kurenebo.
0: Yes.
1: Nibuwa shepa. Yetu maase oleng. Yetu kwa ukonyoki. Bodure mkumoyu oleng.
0: Yes.
1: Kabisa na tamani ngolo lenda nakabake ushe na radio ama YNFM na kop. Amebake.
0: Yes.
1: Wanatamani sana. Nore na mu deje yamba.
0: Yes.
1: Ndanga musindira masina gale Kenya salamu.
0: Yes.
1: Dengiro shuoling. Mekua salama de shiba roling lalo masai. Nija garasi nija salamu ena alenyo.
0: Yes. Ena alo Kenya.
1: Kenya.
0: Wow.
1: Niyolo wane mire kishajo kumo na remba nija rushia gudu stories kumu.
0: Yes.
1: Noro shie olomoni ne mko mwaki.
0: Wengkoshoki. Yes.
1: Peme eki jana dake pole mba na duwa kwa uti tina kopu. Wana na kop
0: lorusi ya
1: lomba nigiga.
0: Yes.
1: Sidan. Namba na ni kijo uye meje ngona
0: uye leore kona
1: me ore de yok
0: endu ngidia gelelo
1: ai ore de yok ai I kwetu abana
0: wow sida ino leng kigira na yes yoga jo karibu de nangalo
1: asholing
0: ni gira na ge I expect
1: mbaa sidan
0: much from you.
1: Yes.
0: Nangara ge na ge mbaa sidan yaga na ge yori na kop.
1: Kisho mirasio na gawe bang pole.
0: Yes.
1: Abe ngorisha joka nyona alto duge rolo shote Kenya. Rolo nkwa pi.
0: Yes.
1: Mwere juga bang kwa wuna ipa ngengen.
0: Yes.
1: Pekibo na gali kiri maasila nga mbasida na genge jugo na aji. Mbasida na reti yoko. Mambo kama hiyo.
0: Wow.
1: Ni wala doki diarishara na gini kijaa.
0: Gani ndio kali.
1: Gani kali. Nushia kolong naga nani ngasi naga ine nangabe kilewa randili ya dola ajwa nani ako juu.
0: Yes.
1: Niki jona ke gani kali. Kama kawa. Kakuru na ke ya neja.
2: Chief Letabu.
1: Ronage gani kali polepole mosmos bila haraka.
0: Yes.
1: Kiningi nenenga laranya kwa raha ukuni lolo sholang. Wasanii wangapi? Watatu. Sawasawa. Wasanii watatu lolo sholang kigana nini nenga dolajo.
2: Gani kali.
1: Naro laranya nila dokuya.
0: Yes.
1: Nele.

0: Yes, ore lolo lanyani enkaranyani natii naa kengesha enkolong eduo taata.
1: Yes.
0: Naa keji inagira tenino shoikura.
1: Mm-hmm.
0: Tejo ngai?
1: Favor Mayan.
0: Favor Mayan.
1: Mm, osingolio jo enkisisa.
0: Aya.

0: Sativa.
1: Mayarien FM.
2: Kabisa niyo naga jore yata ena ape K24 Plus na irum nage Embassy Dine Entertainment ini weji ar niyo African Movies tenarasi yoldo ngani le sports tadamu na jone na World Cup nera aduke gira iteru ukulia ba sidai nage cartoons ongera kulia ba mwini nage entertainment po wakin tadamu na jone itum nage tena app K24 Plus shoma nage Play Store asho App Store nila download ina app na jina nage K24 Plus pitum nage ina nabapo wakin entertainment.
3: Mayen FM ashite gilwa yok temosiro
4: Bullseye
3: Naronyo
4: Kimuka
3: Lele
4: Ngejeko Lasho
3: Merushi
4: Kimana
3: Ldamata
4: Kitisi Emurua Eporoko
3: Kitingela
4: Nkineji
3: Sankale
4: Kilena
3: Ndonyo Ngobita
0: Emaya
1: Ewanlan Onusho Mayan FM.
5: Enta iserelelero tiatwa Mayan po kiolongi ewiki sana udo endama ibwerare chief letabo ole kuipa
6: And there are some money. Don't worry, Joe. One like a court of appeal.
2: Yes.
6: Riga the Gashagua. Nego, a granaga say to Gilap Naga Lodoya.
2: A graku.
6: Besa Gradesia Yaku. Nego Mambo in a Chemukan to Giango.
2: Yes.
6: Mirejo Ajaridika. Cabeza. A door press conference as our Dagano to Lucidium. Nigara Nuis, you send it in a gala county, Kajada Kopale.
2: Yes.
6: Nedula Gariko Kumoling. I get a loan of your up Malala. Malala akua.
2: Cleophas malala.
6: Cleophas akua.
2: Yola jokiro shilunga nagi mbaa kumbwa kwa
6: leo.
2: Iti na duo, ndo gina duwa de social media. Kake ori nagali kide tesia diente.
6: Aya.
2: Menyene.
6: Tanga sana fagagi ajo. Kanya rase lelele biashara onke kamo.
7: So, lele ole lori biashara na iju inapainu.
6: Amure jokita. Mepo jagara biashara onke.
7: Ile joko ora evi
6: ubi. Kimu ngoru ya lage mepo.
7: Biashara na oru ya da itu. Orkuzo, orkuzo itu. Kage mipok kewu
6: nesa elo
7: migiro yine niti ngonya kai lafu kidogo nindo yado
6: ore duo stare inya ni nyanya na tumrebe anne mbu
2: yes
6: kage mipok
2: wezi so
6: ne
2: ndo munya kololewa ne ndo munya dia geye lewa saidi ageye no jioni ni bang lawa de sa tomonari mata duo re joma baba ya yo na jioni
6: mulangu sina
2: ntimi ntimi Nyokore na kitambo yengi duwa nko pibubwa ba weti neti roadblock. Olo nekwa timi ajo by the way meti roadblock.
6: Medi.
2: Ore lekwa barabara ni lanko bang loo nekwa timi.
6: Medi.
2: Mera roadblock.
6: Ehe.
2: Haya.
6: Nyako na kado mwenye anga sabu agiru na natimi lalo barabara ni po waken.
2: Yes.
6: Palo liwa ngena barabara ndu na oti na dolo nganak. Amake jora ninja lalo nganak. Kejo nija uldole ndi misigari ni laro. Kejo sigari ni uldole laro. Na yako wana biashara na asine no shika niende.
2: Keji.
6: Shika shika.
7: Ure kijoma baba yankona.
6: Meamini ya.
7: Ure kijoma baba yankona ziri mangati. Kie kudia kije rivishane nkari. Nepu nwe kolo lawa. Nunguru ni olja mayobo. Nejo kinye lele ure reni ngo. Ure letu kutulino. Ninye kela kela. Kela kela letu kutulino.
6: Aya.
7: Na ure yesi ya inias. Ira yola kata lani.
6: Ho. Inturuk.
7: Inturuk iye. Aisafisha rada.
6: Oleng. Gira hoi simu.
7: Nilo. Nekora ilake nijo basi. Clean.
6: Clean. No iyan
7: kwa rada. Otu. Clean. Otu. Clean. Otu. Clean.
6: Ho.
7: Sasa wa majama. Erasa duwa ni jama kwa samure la runga loage. Aiza wala ikira lani. Hawara. Ormunya maj.
6: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Paga nga tango.
7: Paga lo ninyi. Nebu, nebu, nebu. Paga lo le aituruk. Asiyoyo.
6: Nela inyo yelawa.
7: Nelo, nelo. Nela gane jogilawa. Aligindaya na. Iti yon kurumana kire viru nyere ne.
6: Nobu andai.
7: Ye.
6: Itobu andai.
7: Itobu ashua ke modada.
6: Ore ndrawa sena. Etal de gani.
7: Ashua ke ngaja.
6: Okarisi zisho.
7: Ashua ke modada. Edie ngurumana diye newe.
6: Mm-hmm.
7: Age.
6: Mm-hmm.
7: Baga bengi ngasani.
6: Yeah.
7: Kanyo wadadu nam.
6: Kanya anayi.
7: Niji konjo le. Diya kakiduwa ke baga iye. Ndugu tuge ilara.
6: Mm.
7: Full tank.
6: Mm.
7: Laduwa ra.
6: Yeah.
7: Tena duwa di lanya ra.
6: Yeah, tena duwa duwa ya.
7: Yes. Nia kipo nigi yankalusu. Deji ya geji.
6: Iri diye ngibasi. Nikita kiti credit.
7: Na oro eleru kutu meila raine ok.
6: Anang.
7: Enang.
6: Aya.
7: Ego shogi ilara full tank. No obvious mention. Milene edo.
6: Yeah.
7: As. Nje akala la osh. Ela nime nyodi anado gire shara kuna muru. Egile horende ningo.
6: Eti eru yalo ambesai.
7: Egra lewa adude ne. Neli kio mpaka namba yero kila kitu mpaka siano nge na ria na duo gari
6: ayayayaya
7: nejo na ore nanu nandi wala ikitalani esimu haide reshiro
6: neyako nanu doyo poto lewa
7: neyako nanu doyo poto kintai miyaka kade ore ntai miyaka kade amu kaipotu
6: ayayayay
7: nejo kio leher kulekai kaki ore na amu kaari Miyul na dia jo tena ke woronda kulo lewa ni kile biyo ga bonka ule lo ninche
6: ni ke shukori yo
7: ni shukori yo ga bonka ule kai gingo ko begi su do nan be me yulu ni ga jo
6: ni ke lele ke ro
7: a jo nanu rasa na dip ni jo ni ke lele ore ningo e ke lev di yoga na patrol ki bwe
6: yes
7: Enkanto rufa dia ke yogi ya rahi ya noiru. Megeri.
6: Mege ndashiri wine bu.
7: Mege ndashi. Megeri narori. Neyaku mere nilu. As. Don adi mara ya rahi yoga ngari yungkwere. Ninga saikonji kidogo pae woshe simu. Mare njiki njikai. Pae woshe kila wa ajogi lilolo la arma ngadi.
6: Oh yes. Ajogi lilolo.
7: Yes. Eme in lokasi nadi duiti. Fanya kazi yako.
6: Fanya kazi yako. Kake njaya na kati no.
7: Kake wewe. Wara gendo gini kitu ya raye 10%
6: hoho
7: ni wara gende ni kiwero nyelewa mu of course wara gebe ku kiti bagale guankai na lazima na age bilo rie nilo ruwa kai nini wara gendo gini na ishoru wake 10%
6: na gede nino
7: ni joki olo yaru kulege bas
6: meta ahore nyama
7: eo engurugurie na yangarie lepa pake ya ragino leo nguru ina bashara ole kai nisha ke mere nyiki nyikai penyo Pagu sugar kulekai. Oh iye. Ay.
6: Oru.
7: Araba share rangar yor mangati kai saira bagi di. Ni jung lo lo yo. Engoru nangka ngi di ni jingi jingi ni we. Pem modai. Araba share rangar yor mangati.
6: Lelo lo grado.
7: Lelo lo ile. Ne ligi nimba ngang ngari jingaki. Nera wagi ninjar kuleko oru message. Warage bagi kona nari ni nari transformer. Iriam barbara nari ni. Nang eri jengal lao.
6: Ando sujore ke nang eri amu kelapa jengkan.
7: Nang eri jengal lao.
6: Jom olu gue lala ka. Iye merit.
7: Ore okul do. Ne lor gue angkar. Ore isho naru or kulikai meru punyakir kulikai pi. Ne ukur ijo jen rai mai uangai jengkan. Egera laka dua rol lao. Ore bunin jelo ore ijo jen ma barade stage ay uang. Ningas ngasa unu tingas de
6: kidogo
7: ay arabau gaki radi gira la ay toro bagi no la wayu guru
6: aya
7: wori re mire mengang
6: ne jengo senen
7: ne jengo senin pa ga jingang kang ngi ngane la ye nyor muse lio be nyang ne jogore nin koko awa itele gesi awa itele gesi lidra mari mara
6: ndi jai si ye da la mangara
7: awa itele gesi lidra mari mara
6: ama lor bara bara dele gesi
7: empa ngene ngang ay ame ngiru wori o sekari nyang kang Nejogi, afande, hii gesi, mupeleke kwa ile barabara.
6: Kwa awe saai.
7: Eee.
6: Enda nchom lak.
7: Mia enye stage, barabara nchom.
6: Oh.
7: Nebu agela wapaka kita iru ni arumuru. Hei, asa. Enta iru. Nebu shilewa 80,000.
6: Kiro barena.
7: Shilewa 80,000. Nejogi nielde 10%. Ore rena kata ora ke bungila wa pe ngai ke kurdia la jo to ai to ai
6: nabo
7: e fa bawani to lugutu na ke lo ruo leng era serious ai ai kai dira fa pe bunga ndai to ngana ai
6: radia
7: fande kata kum ke jing di sinye na negotiation very serious
6: kata kum at least
7: na ke ra ja u e mi dung dung wa mu ke do yo 10%
6: kata
7: ora ke bi dibi ni de ba ke lawa ne nera wakini ole ya nenyana wane ninge egi siyote simu pap ya geisha ingia
6: ya molo waru wama nelo 80 jibirumi 80
7: nere na duo shata na ishoro kulekai neti endu kuru full tank
6: nela dinya longa nibi
7: na ninyo dito kia jing esefi lor ya na duari kia kari ko
6: wala suni
7: ore ake peiro tenkoitoi amu ore naadi ake lewa naa lewa
6: oh
7: ore lewa naa nyo
6: lewa
7: naa lewa
6: nagira lewa ifikiria
7: yes neji
6: kaide kone yeah. Lemoruo
7: kanyo dinavase
6: terudoyoki yoko ye
7: ayi apana chikiji do marosha na hesabu
6: megira ajung
7: oi megira na hesabu
6: logara bona moruo kuna sajeni
7: oi megira la sabu ajung kama kuna moruo wetu iroki aendelea na ibunge le barabara apo na hiyo gara bauru wake ni nikiti ni belekenya ashuko kaidi duyo pwetu yu duwa gara iro kuna moruo kaya nguruwa mu kanyo wetu niro kia gira apu duwa nkona pwetu
6: yes
7: maisho rege ruduwa kaa dori yu nengkwetu apana
6: medi
7: apa
6: mele jana mara danga
7: apa tulichotwa
6: uye medi
7: nisha genyo lopen orkarisi na duwa ele duwa liopen endiri niro rie lewa lelo sekarini eta na duwa lichoreta nejogu uji kaya na nikili kaya di mkona vino doyo mero rana lewa
6: ehe
7: paka nyona sumbuwa nyakudoni devanduwa nchano zongifenye
6: ay
7: nejogu kuna kajama hapo nyinyi munaeka kilo sahi ala amiri ntash
6: chadoka ya rindye
7: neko
6: kagani
7: nejogu uyo jama ore naditu nijo rurane noroduwe nye 10%
6: kebiri lole
7: era ngeki siya zorkabuti
6: kilo uangkabuti na murugo
7: na ni nyingira nda isho menya iki ari kinda
6: kya mur nda ilo
7: sasa kaya sabu nani di
6: amura sisi ya sakari ni pere beyo tum sahibu esi day ne meyua yekile kolo kola kai
7: yes nejo nisha genja na murugo nejo ki kata simu haraka basi nitabute ni konge nejo ki tasi uzo ki nadia de yoro dunge simu paiforu na bayan awesho nkushwai Paga jua lai kunci, no show ini sim. Korea ye, keje yang kau itu.
6: Sidai,
7: jugi ajole Mary pion tu kenal, yo nadi saya ajarin jika yang kari. Jugi Korea ye ningko, tu show gunye ye. Tanah ngare yo,
6: betul.
7: Njaga muru ini nih, lejo. Ila ngare yo, ngare ata lagi. Kajo ini sidai yang kau itu, ini tu ya jugi tanah ngare yo.

0: Ehe, naldegani ora tumuno baga ngro bwana SK.
1: Ehe.
0: Olengi songoi.
1: Legani tumuno bo.
0: Legani tumuno baga ngro bwana bege bege mbandi gida sheni.
1: Bege bukur kisegi.
0: Bege ntar dua terdang kolan.
1: Ntar dua domur kurpai.
0: Ntar dua menoi sana di shoto gitu. Erigale la gaila la graje ki
1: ehe
0: as digi wodone ne rikne ndo mononi ne ngora na lagu la shala ne meti ay lata on garin
1: ehe
0: ne gora ngona baye ay lata ngai dunia
1: ehe
0: as digi bomu garin ndo mononi si ay simu origine mayolo nyo ese dalalo yo lengar dalalo yo lengar ngar dalalo yo lengar ngar ya kaje doki fungisa safari ni kibongilwa kana mu mbe vabe ki yamani amu endira rebe ka gore kitoki no idolo sho lara gore na dwe sidai
1: na
0: ye
1: vengenda gore ndo mono nuri wene digi
0: indizo ne ko dolara ni la shangwanyi boji keira na gore no ne dolara ga ju ona imigiti yene oi na me gara nyamala no romono ni amu gari kino na ndodi ngamu ejoro shibe utumi araka yakura araka jituma ape na gari gini shondo gini ore ndomonok ninje nikigire banga yero baye lenye
1: ne banga
0: nkerai ne banga kon ne kuno ro sabu lenye kala lamu kigiri figire ye migiri gine sokis be migiri gino yesimuno be migiri gine moshipi be migiri gine to shauno ro munye
1: ni ngwa de ni nyane nyana
0: ne kuno radaga de musho ki ngwa na ro monone kon ni kenne ndai walling tumito nenen kerai ni sumbu no roba ye meral nyar bayani nyo ore grando mono ni anyoka jiwa panga nyo
1: tasi oki
0: na kitu ya ka gi sienta rasu ore ganda rasa gi edori gi nanga edogi ndarasu na sa edori gi nyo kore de ngudi ai ore gri figiri ne de ngudi no ni rigi no dunya ndog do na sa na binadamu so ore mwisho e pale ndo mono ni jigal do kenya malu na rasa bari amu ni nyara gel do rigi na do mono ni rigi na daga sa ni rigi na daga ndog na je ni goroye kage
1: na yeduita nyama
0: yedo grifur ga grana ba nikigira ushokiyo sabu ne gira ushokiyo gon
1: ehe
0: ya usina wala tai kai dweti idere ngori wala radamu azoka ya beti ana wallet so mwisho yana sawo nini
1: vitu zake
0: pagari gina ndomono ni simu mayolo nyo
1: ke simu yenye
0: tanganga yinga ne ngop na tiba na gejela atua larai medine ro ga sidai nore lalo ngari medine ugo boyiro ya ne ko garama
1: ehe
0: siku na ni bata ne ra ga grashu nya jo 20 Kenya na ngilo midani 700 ngolo nyare bonundi wallahi alai na dol no lora gori eto dol mabaye ba dol ole du ole one sa gora shirongo nyi goji
1: ehe
0: ara shongo nyo namna ili kijogi de jogi le kaile ama na jira na iye sori ndo ya megiri no siye are simu ama lasma ke dori na ga ya lo kara ge shuba goro modana din ki na ga modana din na kito kamu eh marabal bo ni kito marabal dim ba ni kito
1: o duor na iye
0: kiri yo sa be shugo me yoro je neni gidi bogen ala na ngari nu ngani gata
1: yes
0: kiri dari be shugo ngari nabo ni kiya ni wala mi gadi shida kai ganya na goro na banje Allah shala
1: kanya na ngar ngar
0: kanya na ngar ngar banje
1: toli mu ya mola ga
0: yati ay
1: ole kai gwenyi li
0: yoro gadi la kai gwenyi mele
1: tabo la ngutu
0: akia mungu be mele gi a yati
1: ni na boli bolo le ngutu ga je
0: eli a kamoda na di jaga la gitu
1: tabo la nguru ya ndabu amu
0: so ebo ni bugu za safari ni kibondo mono kanga mu
1: yes
0: ebo ara lo nyara ngai
1: pembu bonyara
0: ebo dagi ki we dagi namu ne mera de lo lagi ye

0: Sumuling wala iningo ni ilama yan FM. Aigila ito mwon tina yolong sidai kipo dukweyam. Kimaki nigintengena tombana ipeta ramatare olma nyara. Ramataru ungwe sintim. Tenebo enkire murim. Ika jina nutim sanarem. Ure emurua etorosei. Na enkopu na bure ungwe sintim. Na ure ito arishar kumoku na sabu gula rabalu altunganak ungwe sintim. Ekesesha sabu gula rabal e urula ramata ngdaru ungkishwenye. One na ngwisim. Ike urosei ne wikinkariak kako ure sabuga. Ure na mwure urosei na urgosu lo ngwisi uituzum olale lo ngwisi le mara. Tenebo olale lo ngwisi le mposele. Ure ngwisi na ijuraka nchauni na kabara na mposele o mara na urosei urgosu le nyem. Ure si ngwisi na ijosu yan ne atankapuni ya na manyare urosei ne seshe durabu wa mausa loita ne sulakite ne kukeisho ilipongam. Ure na mwure urosei. Eti location ni emokotan torosei ondepen neto na sabu kile lwa rabali lwaltunga nak ungwisim.
1: Ore rana nuna gaji meri mokoi na manye muriwa emokotan. Ore naari ya muriwa emokotan kia ra nagiro nyamali enana rukiri. Ore nyene aduga ya ore siya yara kanja weni na nje kule gai roro. Kia sire siya omokontani grabi kinguruma ngoniti ongaraipi ndigo kisilange nebunuwa ka arni itunyebu. Nela unamuna. Ore nara na gara bayi na gara geri ra ngangiti nenger na gaga nyu ninke ninga esida ninga ro lobashi bo ga nindo ge adum awuna na duoda na abeshake na yagu ore ngara ore wiro su sugulini iyo ga na gara areto wangara yekin jo injengara ngende na rana rubule na kologi janani merodi ga debe ira iro gro la la ganjawni na yagu nyamali sabu
2: na ga jwa gire na nen kisiloi ore ra na gara na murwa ne giti ne murwa na nyamalo leng tankara gira kanjawni megura bi guranga ulele ore ra ranga ga ne busukul ne shukunyi na ra ngara gira kanjawni ore kulo o julu gara ne ra nyamali tara marare na mera na ai ko bi ngura ya ne tasi
0: kake ore nyamali pokin ne yegu e walatam a kiti wa sabog ore oldurur le WWF ne nyoketa itengener ma saile ne na murwa rekei o ribie na manyishore ne bongwesim era entemata na sita e yulubu rege urukua kulungwesi e mweleonure na setam.
3: Ore rana na gaji la mente ya kari yankei. Nari sublocation ondepen. Ore murandi ya bani ndararu ndanari ya raba. Kinu raba murandi WFS. Apa na shuru raba ne awala rongo na kwa wera ripi mwesin. Nanga sabaisho yu geriru raba tenari ya raba maradola juho kera duburo. Nira wina awala rongo na kwa raimiet o ripi mwesin. Kia ramahini ni nari osiro rende na hepi ngwesi na wale vildi ngwesi pae eboro na ya nanambe anyanak ni luru nda bulu yasa aldua adol aki wale duona yuwe lenga doge na yuwe lena doge na jisuyan na gaira nararaina murandi na narugiri na namahini ni dangkara gana lorongwa wale nda bulu yasa pao itarabu nda doge ya
0: wale ani mkuri na utaki nyilo tururi la rama taktipati shenena ngwesi na ya taltunga na kile nena murua oisho gesia inaribie nele norie nena ngwesi ntimi yolo uburukua kile nye nita yusi ya uta roto taltunga na kile nena murua mu
3: nye shu hapa iyo kete roto kula mewe taltunga na kwa hapa yungo na wala kira uuripiro ngwesi nye ure na kwa mewe kuda ya renuwesi na jiberi ikiripiro ya nangishu ure abagiri mewe kwa kiji na ngwesi wakini na abagiri uweru ya ragiripiro ya ngara kilo lorongana kwa wajin WS lakiri ya bayo lorongana niki ya kute nepo on WS niyako nenepo lolo uwarako nkishu ya ngaragiri ya mwari ya gada tangaragi na shibu raba na shoki sini nje niyako bele kenya vengo tangaragi inurokia pa na nariru raba na jibiri rege mudua pogen ajuna sana vila yolo tangaragi na nangwesin mewuri sinjari na nyamala na jenara rongwesin peri tangaragi inurokia pa na kibele kenya raba
0: ine kinta baiki tenolong kengila tumotia ikipinti na sujwenam ega ajina nutim sanarem
4: Nalo Lomon le dupo tera matare.

0: Mayen FM engkaji neruwadwa engkaji nikuorwelio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: ona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposimuru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadu ingirisheni nonamba nabo Mayen FM itnabo opointi na abishena ewangan olo show
2: Mayen FM
3: kigira iria marite nebo online ningoni etiatwa nkaulele emayen arroshu esimu nire usiruki olikilikwai ama iria mari rekuna san enteipa kangai roi egira nake aikilikwan anake aikilikwanu atena seipa kalo siroi olikilikwai ligira angwiki mayen halo
4: hello mayen
3: ninyena
4: mayen nadem
3: hello Yew Poli Mayen FM halo Hello Mayen
4: Hello
3: Mayen FM halo Hello Alda Mayen halo Yew
4: Tuba
3: Ipapi
4: Na sile rande yo mayanda rati
3: Kesi ba Agrima Ya gira ya ngura
4: Ya ka unja ka ja dora
3: ka murwa yiti
4: Na sile yo nere wa vivi mayan
3: Aja
4: Sawa
3: Ashi Mayan halo Yew.
5: Tuba.
3: Papi.
5: Ari na lo ndore.
3: Aya sawa. Gira ya ngura.
5: Aya ngura ya ni mongozi.
3: Aya. Mayen FM halo. Hello. Poli. Mayen halo. Hello. Yew.
5: Tuba.
3: Papi.
5: Daniel, naimwa kwa jonga ni kini zanda esidai.
3: Meibungire redi esidai?
5: Ibungira, jadi sa.
3: Ka ashore kwa jonga, ka ashore ina ashore kwa jonga, kajiado ana Narok?
5: Narok.
3: Aja, kakwa naigira yi ngorura rade nata iba?
5: Mera.
3: Okay, sawa. Mayen, halo?
6: Hello?
3: Yew.
6: Tuba.
3: Papi.
6: Yo, Mayen, di. Ma.
3: Poli, ramu. Mbaga ni nyesimu. Jogiriwa nagara nyesimu nyeitoki. Aya, kigiriri ya marite na pole ni ngoni. Kashugu nyeterishara ne melakwa.
7: Come Ramasai. Remix.

0: tenye karara adilo karari yara agara ni yana nga brane
1: ehe
0: na yawa igwe neja
1: ayya sawa sawa na ashe oling my NFM hello hello yeu
2: tuko oling
1: e papi
2: ejila mama basere lorongoswa
1: karibu ole mama basua
2: agira nani iligwa numa
1: ii
2: angaisi wengi ya wani ni hibu ilale ya angona jeso hii
1: ehe
2: nizo na jana langa mama
1: ee
2: na keji laba tusani angarneni
1: ee
2: neji dengo jana jua wakila juu njara
1: ehe
2: na kajilo na ila nani hiro
1: ee
2: elene ila na nyongoro namba ineba uwejezi ma mige mayoro la adia dara musana kibayoro ni
1: ee
2: Ee
1: rugo na le de mai na yo na namba na yo na namba
2: ileba
1: apa ngoruni ni
2: aga ginda nyamali
1: ramu me ka ko
2: leng ka ya na de
1: na ni na ra de vila la na pa ee wa wa oyi
2: aya maria ge nyana
1: ho
2: 1414
1: ehe
2: igisi ni mushu
1: aya sawa sawa kama kibungire redio maya Nairobi ragi
2: igibungira ni nyara na ko bangalo ngo twa ti
1: irudai gari min
2: irudai gari min giliana
1: oh sawa sawa aya she my NFM hello
3: hello
1: yeu
3: e
1: papi
3: Rara
1: yoke ligo. Oleni randa. Eron duake mibungira rina shorinyi?
3: Ikasha rana kara, ikasha kidogo.
1: Eee.
3: Ayelage ni minimi.
1: Eee.
3: Niko mzima na shukuri ya ndijabe sabu.
1: Eee.
3: Eee. Kiyake yale ngoru orpasa yodire fare njo jenyako.
1: Ehe.
3: Lema baya rodingo ni tu agara na jindogi adua.
1: Eee.
3: Kabila nara jegia na nimiro na irogi minya irorogi ya mungo kore fare lai ya ba erona manyo ngove nye na chari tibili ya saro ina
1: sawa sawa shole nchariti
3: agi ento nyebrago mbigi ingwa yo ay mkijuo gendi
1: gira ipia ingura
3: ayia shole
4: andi kilu
1: yeu
4: mambo
1: poa
4: kopoa
1: niko poa na wewe
4: kopoa
1: kijingai
4: naita Victoria na nito
1: iti kawai
4: bye
1: aya bye good night aya kabisa ole nini ngoni kigira na iria mari tenepo engor daika ni miet ebe ye ebaya sambili pe ya shugunye terishara ne kijini nkigwena
5: Siragare boyega kanyo sa day watch.
6: Ai boyega doina nana K24 plus.
5: Kanyina.
6: Ai ndi ringa yu maroligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
7: Your choice.
6: Series.
7: They're rewriting the world order.
6: Sports.
8: Okay!
6: Meme na nage, kera si reality shows, anime.

0: kabisa keji le marti o single yo jenti ya masi lo grado yi airabagi yolda ikaniti gira mo udo loro giro itie anane wo sh- saa unienke walie la ningo nino na yonati erishana nikijo enol marei odupa na grado yi aikilikwan atakuna san ente iba mai magisi yerara mba na ibirta usafi atiatu ya doi ol marei edimayu ninepu ya jore ndomono nino kachafu nemeradoi chafu ageduo enkaji ma ageduo ni kake eno sese lenyeni yola jo ore le rungani oldungani libo irara deruat oldungani roi linye kaki nono edolta kake kachafu nanyo kachafu roi ele tungani kainaji eas kaji roi inko na teneku embaye na ijo ena toshu siye simu kain kuna gino na ajol tungani linobe ye irumoki aroliki meire kebisha mba e usafi lakiningo ni mara ngarsiye ajo kainaji indim ayo kuna kino yu peye irekebisha rashube ila isho oldungani linome ra msafi beirumoki araboitare
1: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
2: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
3: Ere maya, mikanika ulele. Era doye nkolo msere. Nebunur marija.

kabisa online ni ngoni ekeji nani nye aroi Taylor Sinkolio ekeji Jackson Pere ila baiki na yolda ikanite nakara ile longor peye baiki anake sa ungwane nke warie basi online ni ngoni nona aroi yong na apira ila baiki neweji erishara na konka ulele tenolo kakwane tunija kipo nake IDIP na injere ejiwere roshi ormarei orbayante nebo entomononi nimilo nemelo nake oldungani aibayol runga lenye tengara kenya mali na ata dolda tenidole renyamali na ingorwe mkuitoi nisaidia ye nilikinye roi inanyamali na ata na ore mbaa na hivirta enkerere ishara shol chafu mbaa ya kena ajina indi mairudua oldungani lino kanyoro na jwele mvile na rolimo la venda amwe rolimo nake injere kelo ninye tena na ike nkesuja na agora kepe yaku yula jera bagwa nisuja niro uweji yankare ashini langila yankare nea bafu basi na niporo orba yele nya jo kiwu ninye maisuja raja meni mara asingi mpaka ni akikisha jo iri sawa nindra isi ninyeye nkiko lala isuja lala ndugu yankuru kino nijo kisi nye ndugu osi ninyeye pole amo ore roibe ya gwera senkare dugo ya merodu ajo ore nakara pipopo girara irura nemeri roldungani onyamal na ijo kia kukito birari ya kemba amo keri roldungani sa ingine la ijanyi kagi semu kweli nidola kajo ore le rungani era ilungana kuarete nini kagi na jimeti sawa olikiruma ake ashu ola idola kajo melakuno dolta hagere neku kela guno oltungani lino nkatitin pookin na ijing sawa teneku naji labda ora pa enkara kerere nimilakuno kakora kepe yeku iponunu nisujaja ninkaja nilikito yajo kisuja nkutuk intuko yuse nyebe kirumokia haumairo rata dolta na gelos ninyi adol naji ina vile nagira ndokitin pookin na itobirari neku megira sininyi atume ngolikinoto na gelo royo oltungani ajo kumbe ikishi ya gino rita ni nyebe ya kinkaja